0: si na isi oji nwere onwe ya eji mee ya owolake kwuru n'okpe na-achị onwe ya. N'aka nke ọzọ, anyị na-esonyekwara ụwa gbara gburugburu wee na-echeta ndị agadi, ndị okenye nọ na etiti anyị, wee na-asị ka anyị kapịa ọnụ. Kedu ihe anyị kwesịrị ime iji wee nabata ha, mee ka oge anụnwa ha gbacha n'itegoro, ha na-aka nka na ha na-aka nka ahụ n'obi aṅụrị, na-enwe aṅụrị, ghara ịnọ na mwute, na-eri arịrị, na-asị ka ezi oge Chukwu ya abịa, ka ọ kpọrọ ya ka ọ gaba. Ka ihe anyị kwesịrị imegasị iji fụ na ndụ ha nke fọrọ afọ n'ọtọrọ ha ụtọ na ha nọrọ ya ọfụma. Ka ihe gọọmenti kwesịrị iwebata, ka ihe ngịwa kwesịkwara ime iji fụ na Naịjirịa dị mma, dị otu mụ na gị si chọọ ya ka ọ dị. Sonyere anyị na mmemme a site n'ịkpọ anyị na 090-359-447-77 maọbụ 081-303-272-85 081-303-272-85. Aha m bụ Uju Nwankwọ, Uju juru eju, ka ị nọrọ ebe a.
1: All right.

apụ ke n'ọgwụ gị a ke na ụwa ụkwara ụtọ. Ịma na mgbe mbụ ma ụkwụ mgbu ma ụmị ọkpụkpụ ahụ mgbu niile ji m nasị na nke na ọbụkwa naanị nka. Mana kemgbe sabiesi batara na-anọnyere m oge niile ma n'ụtụtụ ma n'anyasị enwetala m.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm, ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.